mi yi la sate nga nta Burkina Faso mam ta Burkina won sigi waxdugo langande waxdugo rahmatan bo rahmatan rari tin yiki ndik montere nan chingla.